suasi hi ancha swami chu mei ni lei khatin ni lei nga tiang ni nga rei an tuami central committee lawlak priat rin phei thong ti le kumkul luan riat the nu mei ni lei sar inia cha an swami si meeting na ka how to sang le central committee pol thon kim jatin an kai atu I ram khel thu ram tin hun pol khal tha ten rel khomin mailam na tuan nak ding le ronak polkhal mi pi hnen an simfiang atu ria ISP myamai report zawin thu thang then khata PNLA tat panhi tin ngan mi le bomu chi kho okka hau ha mi PNL au le bomu chi khon turing hau ha mi PNL au tin an tar lang mi hi adik lau tin PNL au in an sim PNL au din munin khon okka khum min tei le nai yin yin su te pathum chu PNLOE sram thok dan pol am pa bal ruanga thong hi le kum kul hluan li kum October thlai sin pol komin kan swa zo asi tin an sim an ma khalin ara lai ding mi conference longa ayu khang wen khuina ding ruanga PNLO PNLA chu pol kom pakata tat pakhat asi thu an sim fiagi thu thang la tu pol khalin dik lawi an nga mi pol rem sak ding in an ngen phone chui hlaya PNLO PNLA khalin ral sang I NCA min lem rem dai nak na tuan za ten an hloni federal democracy ram thar din nak le adik mi rem dai nak tua ding sang thal pau dong thleng na ka an tel pe ding thu an sim ral kem mi pi por sanga milai zon ro nak bom nak pol nga thai nak le dau thleng nak za te io thai tu angen mi roi nak pakhat rasuak thai nak ding sanga khal phur jatin kan tel ding asitin an thai ter adang thula pol thon april nikul hluan li le nikul hluan nga nia ral sang kut noi bu aung din hau ha in pno pna p2 set pol chu cro pol thon tongo in mun ummi pi pol mangin khon tan le amilai pol chu shem shai an ra aptin bumin an talang chutin shem shai an apnu lungkim nak vekin sungtel som rok le pakhat chu diklo jetin an kai an roi thu le chutin an bum tin an thai nu khon tan telin adang sungtel pol chu PNL P2 sit chu kapin PNL PNLA nena anrebel tin ansim khuntan telin polkom sungtel poli nun nak sang hum him nak le pau avoi ni nak do theng nak mai bal ter loading in PNL khalin tuan vo la in kan kil khoi ding tin ansim si atu kan lo than mi thu thang pol chu MCDM thu thang la tu poli kwat mi si arak ngai tu du do minan jate para kan